남든나 푸시니모 아리 눈봉숫 공투금 along sinongam napun sa matanji tungkung tungla tupe. Lodulago rin rin yung songrim tupiari ka samsamat lang tupiari sa hanfanbu vum sapunol pungan mo. Vum rin umnim bito ni kumor pun rin ongil siring rongkup sa umnim ka. Vum sa tupot ng lingan rongkup mayal murum sa ache kumor. Sinong o tupiari sa hanfanbu vum sapunolari.

Ari num wongsu gong tu gum, gun rim tu piari ka lodula samsa matang, surong sa sik nim plong ka kat nye kyo pong tolung tu piari zeng amo. Surong sa sik nim re shu sik nim go, ari rin rin yu song nun diom chut mat kut, mik dum ring ka gong ges mat kut. Setet liang ari sa ring lin nye liu, un setet liang Menin liu, en setiap nen cing ham liu, ma sorong ari ing rezin non liu. Atet la moyen sorong kung se agam, lai lai ren song sa sacing thang dogam. Sorong kung se agam migdum ring ka gong Saturday, sen la ari sa hep ka sorong sa signim rim, sedum mufron signim yong ne. World Population Day. Yong li hamo. Ari sa tan ka sitit rin renyu song sa yam tan ka. Nimbu aring liu. Sin la sitit moyen bu song sa tan ka. Ari atan sin la tan chin bu yam tan kat ngun sit nimo. Nam mo chok nan nam kum la vo. Tse kati ka thap chong. Sigdum mufron signim World Population Day sa Liuka Sunghammo. Tupi ari sa Tarzingri United Nations Development Program sa Governing Council namtun chokat gyoku kyot sa kukutip kukyot ka matombugum. Ari rim nahan lungfit shong mimong sa golodgum. Billion fungu signim sererim namkum lavo chakati ka thap namtun chokat gyok kyot sa kuku tip kyok signim ari chong ka sibdum pabala mufron re billion fungu thak thombu yimba ana matba sibdum mufron signim sungsit diam chot matmo en namtun chokat gyok kyot sa Kukyot tip ka, ari gun le nahan bu, sigdum mufron signim sungsit nam ngun mo. Sigdum mufron signim, ari sa zyukape gun rim

0: ti sawan sing baik pala jauh gula lian lara kone gugap ketu hakik yang bisa sain suli aje dilo manusura guni adum aje sura kone aje po akiba kubewa
1: kan lian no sumian mana
0: aja
1: kusingan itu mara kuzai aruba ani to mak makara sumajio yang bicanule aja togi emen cumare murapang ba ba ma pek ba
0: hekewaiwa
1: kan logically mak ma no kudang kudang mundum wang
0: mundum lang hagan batu
1: oh bahasa kan cukup kok siksa kan tiang je yang dang pung ma kan je
0: yang dang pung mara yek beban yang dang pung mala fajikum fedang menta mang ahim muapang ma sangbang wabu tingbang ma khonin je tebi phogoro achin singdum se khagwa na jongna nawa chai netu tungu warok men sin kera baba nen je yalla khonin exact ka lagana scientifically allo ba sapcha bhem la me male khon pa tu ba in je nireng ma suru baba le nireng ma gara pa ille lean in jai maares sapokina lat anang khon net chire khon chi lean chummet na siang la onge ware nawa chait heksin hekile jogule khon nawa chait heksin la pattile jai onge wa in pong la pattile khone alam the tha mu sai ho panglam the tha mu phon sing silang ha mo toxin mi hu tung ha mo toxin mi tham ha mo phone sing hana hen na kerek che tung gor le tet tu si he keng jab ala ara afa le khone ku thok se se la sawan du he keng men suma gar ara sumien le yem bi chak re lien le kerek ku ma phang jong ka tu siang we a phok la lung lang mang ha he kyang wabun ha kak tu shawe he mo ala mundum le je lingin sangen jun dang pachhe gra ba patu gra ga na peni ban ja asuddha pokhe gra ba ban ba tu khan ke rek pang kha ik pa kha ing lo rsi alla je go thak se re en go mon sang bang war menning se se sang sang ge bo ki baro khone lam ba je alla go mo se se ge bo ki bang him ha kare wa tu en nu le to gi je himmo kare nu le ka po ba ka mo ha wa ya mun dum gere ba ki me hup kara pang phe mo ba yu ma tha ba u ma siang sang ming wa ma khe hun me ma khon le ya ma ba khe hun me men je khune se khai ning a phu ma le caps wa si khune caps ani je yang dang mo me ak tong ta nam khon yang dang pok ma yam le ingwa kang miring ingwa kang him se se allo bayem laga ara khamsiri re me jog si mo khaputra kon lung siri re me jog si me cement le ele jog le pinda leng me ek pa ho ke sang nam yo jware him lam the te yu nu hap mathak ma tu mathak ma him gare ngwa ma si tu ma si gan ke duk menang wap sing pang ma ang ek wanang chuk si kurang gu ko so ga hap ma bong wet le ga kha go ren thwa am rup si ok le ga sa mai na jwa ge si me mera anang akiri gu hap ma ime na in ingwa ga ma to gi chasap mangin ta mu ek ek le khem ba le ku sen si mi ham ma yong ma pong ko rang ek wain ko ma ek ke ba mun dum le ba tu nang kon aku kha o tang akiri ku yang dang po kuyang dang bo me ho khong jai phaji kum phedang me le jai mangge na me ma bo ke murum ina jok me bi me bo ke phungwa jang me bi me bo ke thyang be phagra achin mujing na kheong na men kusuk asa ge ya mi chai po khale porok mi am phami re thok sum thia thok tang guna the gu sam the hanang mangge na me mette menu mana he kyang yamo i jok me bi bone i jok ma ge bappa murum ina ai dori gas nu bone ya mo kana the mo phungwa jang ma bi im ge bappa hanang la kuna ra po kera ba khon miang dang le ek pa bana me he kyang yang dang phek ma bo ke yang dang phek men gara khune ha keng son u phi kile tu mun de le tu dan be karjalik mewe nen hanang mendang tang phungna tok sang mise kha phek mise bo ke kiri aplung tang se me mariek bawa
1: e aplung tang se pe ma pan do te ong e wain pa ma ko le gube ara siksa ma yang dang be le we a nepali lam ko krong me metu kon la cho
0: a kon in je ani go yang dang phong ma le yang dang me manan je ko kro Tara allo nga aniwa yage kharak yangdang ja akirik me phok sibe bhagara lumbu mo serun mero tom lumbu mo miang siang allo hep mono mewan desira inghang me metesi kehun me metesi ming mewan desiang yaste ara phalnai chalik thang ben gere hekyang yang leng sereng ge sebe ge chalik nu ke hangba yette chalik nu ke lamdik pe ge him i tang nu ke engo iksa khambe keni su la nam mang ge ni su khem sik ke ni su iksa khambe kai su do kare ke ni su si ke mik pa khe baro sewa khe hun khep se o amen duk men chak ke waye tandi thang ben kere hekya muk sam bage bong la ke it bage la bang lumbu mumyak tusiang jai hakiri yo lam thai tiame mun tusiang akhora
1: o
0: kokro mumyak tusi
1: akhora
0: jai yang dang phong ma matlab pani ban pa magara othar rakhe ko uthaunu ra nikalnu khan yang dang bagara kokro yang na phong ma bagara yang dang ra noran ya namakran uthaunu pa kasko tara ra yang dang phong ma ani yak thung ba ma je cd ma di yang dang mo ange wain ip mang ala ke hun me ma phong ma ke ra ba pan mun dum la me cd ma di bagra bet ko kokro
1: ara khagan mun dum le ara isik kara
0: lumpu mo yambe myak tong okay mewa dong mera tong ya hanang la yang dang myak tu just thi asap tu thi so atok tu mang ku the sang lumbu ha mo the mo lo ha mo me git tu mena sang e dang la thi sap mo myak tu ne
1: sap mo myak te ala ko mang ada logic yak
0: ha he ke ba na o
1: he ke ka ro ani suma ji o mangge na allo ko mo san bi yak tung le mundum sa ba tu tu ruplal khamda khango yak thung suang sigang ke wa ba chok tim ha samdang ning sai sum la ru ben ko mon ton chung chugum ber wat pachi ge wege tar ko mo yem me ku sum mil jo le kare ko mo ton chung chok ma men su kon kia pa lok ken yam ke da ba yem ton chung chung be khap sum lo he ki ki kon tong dang ain ban su san tim ben kha go mo ye chu re ta di ke mo tu mi alo kon kan ring se bung lam par ge pachi ge se mu se wa ro
2: kuzuzambo de lungthe khanga toyi pha khanga ji lungthe lerim sende ju ye pe phama gen je parsum lengge tham je kong bolo den jong hope pangin min tok lerim di na sha ga su shu doyi singge lengge de chuki nga ji lungthe khange lerim de sen jin bo ye medium web ji mitro nyin ja chu sum ta chu zo thuk ju re din lapar ge fm kha jin zenga ga do sum tang News on AIR apps le gyutia singge lengge de jogi ngaji lerim di senjin boyu taling reza pemboyi namlo mita loye dawanga pe nyerdin i chiling ni ton kechi tu loye dawa dim pe che chukchi in ngaji lungte khanga to gi chuzu kholo thenji na to to fisam gi chuzu nga dung di karma sum chulebza ta taling gi lerim gobyam jukshe i manlam zepa chujile